0: kisuba. Saba kandita kisara, ena yamba kitini kwa alu, wala sulukarua, mesa koroturanga kosuba. Na buna lebu nduandua, ni sasenga ni rawa, ni wakatetei na tauni, ena kena rambalailai, na bonua, kapukakina, na ndelana lebu, etiko enasa ni tauni, irauta ni ono nanrau, na mita, na kena deder.
1: And now another track from Dangimudre Ni Dalairoro, Komaitu, which means come and stay.

0: Hi, I'm Fiona Cunningham, Brisbane Deputy Mayor. We all know Brisbane weather can change quickly, so being prepared now can help save lives when wild weather strikes. Simple steps like having an emergency plan, clearing gutters and tidying lawns can make a big difference for you and your loved ones. We're here to help with free sandbag stations across the suburbs and free severe weather alerts which automatically share Bureau of Meteorology alerts direct to your phone. Let's keep looking out for each other so we can keep our community safe.
1: Yanu yanu tawani taumanda. Salala tuoviti kasenga ndua na yanu yanu sa tawa ena tamata. Yana onoya atawa oviti ena tamata yango lebu sara. Ena tamata mbalabu, kokoa, ngulebu. Era lako mbeka maivei uirango. Era kaya nira lako mai vunilangi. Kathabutira meluwe ni kalaubu. Karakaya nonra kalau vulebu o ratu maimbula. Abanua I ratu maimbula ombulu. O koya eranda udabuti koya kina na vuu keibiti. Meadana o ratu maimbulu. Ia nona itikotiko o langi. Ia ombulu erakaya na vuu nilangi. Oya wakabanua erabaka sikabi maikina. Anonra wanga naedana na rongo woka. Awanga ongo kila yebiti eliu. Ni saikoya na nonra wanga na vuu keibiti. Era waka tawa na banua. Saba kandina tirao telenga maitonga ni saikoya na rongo woka kausana mai uwea na batulevu kambalavu kapatu tiko ni mbulu mbulu kei tuitonga ndua ni kuwa. Kei talana na wawale. Kasenga ni rairai tu na wena. Esenga ni wanga ni yalo. Mepaka era na numa ena ngau na imuri. Saandina nga ni saikoya na wanga era bondo maikina na ngasi ni vuu keibiti era baka tawa na banua. Uirina kawa tamata yango lebu ngo era mbula iliu ebiti. Era senga ni kalou se alo se teboro. Erandau thabuti nga miluwe iratu se kawa iratu maimbula. Saira sabuti kwa nivei kawa ibiti nikuwa. Saikoya ke mamirawa kina ni nonra kawa tauvu. Abanue rabaka tawa taumanda obuni ibilevu. Ombula ira. Obunu ongo saatiko ina maliwa ibiti levu ke ibanue levu ke iwabalau. Sayali nikuwa ke nabuoni ibanua na vienu yanu ira koto ina maliwa ii na dhombo dhombo ke na kaubandra ke iwabalau. Eitukutuku makawa ni mbula boli ni saa tawa taumanda ina tamata na bunu ongo. Orau na wasa tamandra yango levu ira mbula iliu saa dhandra bata na toma ni ibi. Ira ubi watini ia ira undau thabuti bata nga ina ndua na yadha me toma ni ibi. Itangane ke ina nona itomani. Elewa kina nona itoma. Aimbalembali ni bosongo tomani koya tiko. Se pagaraide tiko. Sanda udhabuti ya biti liu na bosongo. Vihira na marama levu. Kasangande na nonra na marama. Se le sindua na tangane mibaraide koya. Sana udhabuti na tangane ya menona itoma. Ke le sindua na elewa. Kadhabuti na elewa ya menona ilemba. Se enona itomani. Ononra ungasi ni buu na tomani hivi saa tolu na adhana eradhabuta na nema mingasi. Uratu maimbula kwa sambula maimbulu. Esanga inda udhabuti kwa etalakina uratu maimbulu. Erakaya kwa ya saa tau keni mbulu kei vura vura talenga. Kotoka inangara erakaya saa nona vale ombulu ya analoma I vura vura. Saa katuma kei mbulu ivura vura na ngusuningara lebu iruku ni ulu ni banua ni kalou wana kawandra. Ndengei indua tanibeira na edhango. Embaleta na ulu ni ngata lebu kapaka lomana me lua raka mai na veka kede santa wedho ivura vura wea na dhabutikina me ondengei se ndengea. Uratu maimbula ongo kwea lambote maimbulu ia omoli kalangi maina kawandra oya mai bonua nialo iruko ibura burera ingai dabuti ko nonro to kawa na tomanivi medana oratu ma imbulu akalo ubure imbulu ongo ngana nema mkalo ubu lebundundua na kaibiti samata ni ulu wakatamata ni roma na nona bosa iburubura samana na kakethe ni bosakina ni lutu na ikuru irakana buu kaibiti sa bosa mai mulu oratu enan dua talena ngauna sanda urera mana ngusini ngara samata ka ulu wakatamata kaya banga nangata sa dabuta kwe me ulu matua se kato ningara irandau dabuti kwa talekina nonrau kaya na toma se kalau ngata no kalau aitukuni nonrau dhunruvi na toma nivi enangono ya sandua na longa nivundi ki ratuma imbula sandau dabuti eviti eliu na were ni kalau na kalau buu se were ni kalau sandau ngaraba na mbete na kenadhaka sa rua na luwen rau o toma nivi enangono ya rau nrua ndanda kuladhi sa kaya o koroi o kotoi ningara na ngone me rau sa anogu yadha kasenga ni edhabuta sara na edhan rau ya andua iyo o ratu maimbulu sa kaya ni o rau na toma nivi na longa nivundi sa teungo sa mbulu ni mbutan rau na ngone kasa vua kamatua mingai sebu beyau ngai tara ni nungu kania ni avua eliu ndua veira kambera kethe ndua nasinga ratu ngande wabiti nani kina were na vundi sebua eliu sa ngi toka na veitana rau sa raitha sarangone na kenandreu ya rau taingdaka samba suka utina andrau na vundi kamu suka rua kena ikaya na tangane na kumbuna kei kwa na elewa na matana ni rau sakania rau ngai kila watamaan rau na ngone sa rere kalai tukuna vi ratu maimbula ni rongotha o ratu sa dhundu waka lewu sa kawe tomanivi lako lai waka sebi i ratu utani sara na vitinani me ukua sara ni raitha na matana tou kathoba na nonrato bukithi ni ratu sa rongotha na vitinani sa dhundu i ratu ertu sa andro sara i ulu ni vanua ni lesu yani o tomanivi metukuna veirotou na vitinani ni vosa i ratu raiani ertu sa yali sa taurana na matau watu mbuga kamuri i ratu yani indelana metauda na dhunru i ratu maimbula ni aka mikua tale ni raitha na matandatou kameratou vaka teki tilou tikunga na nuratou bukithi ni sa yadha indelana o tomanivi ertu avuni na vitinani ena kenratou ndui vini vina kata ni sa vangara i ratou tiko ertou sa yali kakaya isa nonratou inga ndinga ndi na vitinani e vu ni vunga ngaungo ertou sa yali kina sa maithabuta kina na kawaya o tomanivi me vunga yali ia sa i ratou na vu etolu ngo na waka ni vunga yali etolu na sala ni yalo etolu era wakambauta na nema minga seviti kaoti sa kathi yalo taki ratou o toma nivi me ratou kuen ni maimbulu me ratou lako nga maivua o namo likilangi oti mbasika sara mai o ratu maimbulu katorongi kwe kabaka adhava edhakava eke sa kaya o toma nivi isa tamangu yalo winaka tukuna vendengei ni sa vuna o kwea na neto vukithi me lesu tale imbulu tukuna telanga nomu ni vosa ni yala yala o ni akaya ni keimami sana vise yaki emuri na tamata ena nrona tui kanrona turanga era sandui vosa vosa na tamata meran ndua e veira na vosa vata ongo na yoti oti nonda ndua vata sana vukithi na vunua mesenga ni yanga.

0: rara lo ti ko e try e try won ni agba ki wa loja
1: ah ah ko ri obo tutu wo
0: e ma get yen ke
2: eni so ko so ja
1: eh eh kuma ba ara ile won
2: ara ile eh
0: kuma ba ara ile won
1: abi okay. Buru to the answer. No,
0: buru to the answer.
2: Oh, join.
1: Oh, join.
0: Okay. Elenko. Papa and para.
1: Eje ki don. It don no maso ye. Yeah.
2: Olong paja.
0: Okay. All
2: right. Well, kokoro ton jefo.
0: All right.
2: All right. Follow up. Taito te mole.
0: Ole
1: mo
0: loko.
1: Awon
0: yan so ko le sa lo.
2: Anyone yesin wa lo le sa lo ni.
0: Ah tete mo le. O le sa lo. Iru eh malu ti o ni lu nko.
2: Ah Olorun lo ba le shishi.
0: Ki je ko wa ni sabo.
2: Ile aba to jo.
1: O pe paja awon fe wa bukun e dina.
2: Eh?
0: Eh?
2: Ewa lo buku mani. Ki se ba wa. Ki se ba fa wa buku e.
1: Kilo je si do.
2: Ewa lo buku na.
1: Eh ki mo so.
2: Ile oba tojo. Oni won fe wa buku.
1: No, ewa lo buku e. Okay.
2: E si gbe fura won ni,
1: Ile
2: nko. Owo omo o to ke ko to pepe.
0: Mhm. Tagbalagbo working be.
2: Ben. Owe le se oro.
1: Adie funfun.
2: Ko more lagba.
0: Awon kan tun so pe adie funfun. O wa nu poultry.
2: Abo wa nu kolo.
1: Ba ti paje.
2: O do be.
1: Yo be be.
0: Gbatawa. That was good. She did out to Baltimore. What am I so confidently? Oh, girl, Elenko, me or boy, you will lay only and what granny or beating
2: book? Ben.
0: Elenko, Akuko Gagara.
2: Ah.
1: Mama.
2: Omode o le laso laksa to agba
1: omode laksa
0: for mo like it so yen pe tomode ba subu awo waju ta gba ba subu awo yen da wo so on reflect on wo
1: learn
0: on learn
1: learn from the experience
0: yeah so go mo kan realize pe owe je nkan to je pe awon yoruba ma nlo lati fi soro lati fi je ki oro ko oye yan si owe ina de je proverbs kan na pe ni oyinbo ba proverbs o ma je ki yan ronu ki kan se pe won kan so lasan just for fun o ma je ki yan ronu nipa nkan to ba nse
1: o ma fun oro ni weight
2: o ma fun ni jile ju be yan se so lo
1: de ni gba mi pe ki on gbin nkan ko a ma duro
0: ko fi wu
2: bi ton ba ni ba mi nomo mi ko de nu ona mo em won owe ma fe da bi pe kon fi nkan to nsele kokon fi se snapshot ina ma ko snapshot ni oba kokon fi se aya fi nkan to nsele fun ko to tobi bi apere fun ko to tobi ju ju be lo se mo ngba mi wa ni pe ah bi a ba mo bi ta nlo
0: a sha mo bi ta
2: tin bo a n fi owo kan na mo ka tun fi owo miran fa mora
1: amo ita man so mi mo kan man gbo bo kini ni ogun awon ogun omo o le
2: sere fun ogun odun
0: ogun ogun omo o le sere papo
2: fun ogun odun iyen de o to de ni
1: o to de ni awon mi wa te pe gba ta ti fi primary school le
0: abi secondary school gan
1: secondary school
0: even university
1: ariramo
2: ani riramo
1: so o to ni o man den ibi ri aye
2: be
1: wisdom fun ki en se ma
0: navigate
1: so proverbs in my help for you again.
0: So we je nkan ta won Yoruba ma nlo gan
1: come ma gbagbe o ye come ma ka omo abẹ owe kan lo se owe kan for second owe kan for second owe kan for second
2: a de se be ni Yoruba school ni ile iwe Yoruba school Australia an ka omo lowo ati awon itan
1: o se pataki
2: en ti won ba ke code oro to fe ka o ti to mo ijile oro ko ye won nkan to nso wa ju so we
0: ju so we
2: sakaka fi gbogbo enu soro ara so pinti
1: ye ka so fun awon mo wa nipa koko oro ye ko ma mo we
0: be owe je nkan to je pe o da ka won mo wa kan mo awa ya baba ti ya gan ta ba mo ka wa ka lo ko
2: nko ti mo tun ri ni pe nko ti mo ri tun ri ni pe te yin o ba lo we a ma be si gbagbe
0: ben start anyone we you like you know what you can tell I'm living in my spirit